0: hina rera masam kuma akala kumme na ko mboka akala kumme
1: okay eh ayo erhiha mholeli anikuru nimvariria mumitako solima orivisi presidenti makupe poma yano gruwe akulelaka wa mwahene yola anelihera uwe enna panla ochareha elukuluku niweje la makalu apama uwi imacha siyelele iguru ni ihe siriso lima sinhalela machani wawii inuukedua nari sinuchela mumule wawii ikaleno adubu narmano fertilizanti
2: wawukusha adubu tivanena kushaho midime doini hiyan dima emachaho ni heyele evnyakaru wabo makalele manashini adi unchele mumule onakala adubu para machani mwaho na limamu miswa huyole pote na kuo na mchaka onna ni kadi hapama moyo kume ni porke hiyawa ni yo okunshaya fertilizanti na kushama na shahu yale ndima nukenda muomuli haneyela. Tambi imacha henu mpotu okachaka na kachamu muomuli na kachahu moja onna pertera mu ikuru.
1: Muholeli anikuru nana malima makupe poma yo na gruwe alochelaka uochincha welukuluku enro yisoni yaka mwa yaka so kuchula. Muholeli omvariria saipa sae kompanyia di Bror ni ukubwete epoma yomukubele provinsi ya Zambezia Andre Oitavu. Onne merira wawi wemela wasaprika areheria nchoche nari ikoroso epoma yele. Yokutusa ekuruwasha mwa makarilo awinua epoma ya omukubele provinsi ya Zambezia. Muholeli ula alochela mtipo nsaradu msambiki okumanyeriwiye alochelaka mwa makalilo awinua wepoma yomukubela nari mapuro kanyo ama avano ohia na hiana. Emerilia wawi kalai ohia alipa ya lapela msaprika mumule ya hikalamo achu ya ilapela mekayaru edumihaka sohia na hiana wana malapa ya lapa msaprika mumule.
3: Porque fabrika riwowo ole antoje wa hikalamote koto wacha. Machove o mavelho e alapa depois ele para andar durante o cocho a parar e arroto a reabilir arroto maha o aneso e coroso então tu aí te pato a tia alapa tu vato covenat e na tu me aí polo te aí no halle no sei que chu por tudo te tem chona já mora na tu me a tu me recana malapale alapa coroso agora né lava cabo o lapa cabo o tu me chua o na tu
1: André Oitavu alelihera wawi ohia vavato achu akinako ya nailimela ntoko nchoche nari miakoroso ya tumihaka msaprika mumule mamapuro hiena hiena na mwito ana aepoma yopebani ya namulapela saprika moha vava yalima ya nchoche eaka odumiha epoma yomukubela. Epoma yomukubela nara ako makela ya nakalno makalo apama ya inuela mpua ma provisia ya Zambezia
3: iporto dikina kutene tha selvira na malapa toje nali ma wana mwala ma tinali ma na puri ha roka ile yo jile kala ntaje na mlimba panari pure ya rofrika na rofrika sa wa povu parule mantoje kata povu le mantoje ikoroso alimtuma tambe ikoroso qualquer pessoa onemle mateoje qualquer pessoa nikala nikachu dawe inai ma ikoroso na tumia mesmo nello talu inil mlimwa inatumwa tam tumwa inta inaruhi baba
1: yari masu ana Andre Oitavu elochila kama kanelo ni mota epoma ya omukubele eninuleya vavale sabrika emenliye mapuru akanyo etowa
4: ni malihaka ni sampiria nikuru na so protesan wa vechuabo ahavensa morungu yola ovinre vavale apima ya ikurusa ya nikuru na primeiru dimayo avachuapo vavato nikuru na feru viari wepoma ya vachuabo no havensa ni ampira araru nikuru na 3 de fevereiro. Nikuru na sporting ya vachuabo havensa ni mpira moha nikuru na jere epoma yo nyasunsh. Ni akama poma ni nikuru na mutupish havensa nikuru na majeje epoma yo mukuba. Na veto nikuru na chuatane epoma yo milanji havensa to ni mpira moha. Nikuru na sporting epoma ya wana gurue. Nikuru na so protesan, nikuru na ferroviariu, nikuru na sporting. Mwe kwa haela, ahakela ekankara yo kala makuru yale avonsesha. Mumpira yole wavokiwa murunku yola ovinre. Sari sopachua selukuluku yela, sala kanyewa nimiva nusha rodiki.
5: Rádio Moçambique, Zambeze.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enrechu yona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oyaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntotana himkale laya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua uwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoye o hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu.
4: Maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais amor,
7: mais vida,
4: mais amor,
7: mais vida
4: e tanto amor.

ye kare wa kala ni wala mupela kai ori o chunele mpaka e a kenere mala kan ka chunela niño ori ro lanto mahani koi koi wala ori mri ratho.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyu.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nilila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana rasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale laaya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa uwi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupande hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwane, yenywa tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywa la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhiwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, maisvida, maisabo, maisvida, maisabo, maisvida, itanto amor.

Ay, wale nale tiheni, nyo mukiranti, ale nale namla pa. Anatole televita panya, nyo nka kumani monlelea.

0: Iyo pai kiti sauma.
1: Iyo pai kiti sauma. Ese ni, iyo pa sauma.
2: Luisa, oti kineni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so uma inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa uma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkala wiha okwele yaka. Wakana nichi wakilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwane. Lelo irikitisene awiso osiva siva shasotene ikalemwe mo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Enakalewi enamu uviwaru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiriane pama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alio terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwakanye nre ni muhusene mbuke ola.
2: Ay, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalakava kane uchwa mbukeene, muhele muipetasu sahopa, makava kane, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasamalaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasamalaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuona kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwana ka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntotana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntua uwe, miva kamulopona vate.
2: Hamene sa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha, ni maninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihi yano, uye sosi vasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida,
7: mais sabor,
4: mais vida,
7: e tanto amor.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyo mto kumuhola vecheko mvanyo. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyo.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valanta, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto amu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: e tanto amor.

0: wala duweda na murampani mama una abela neda makamaka ba neda na skeleta aga agedaga edege mono wa mara mono wa bua mara edege oseresireni warampa ejile eseresireni kuvi oku wadama na pase ejilo gile miyamukubi wadama na pase ntao wene wale kumfuwa yela wila mulimba skeleta edege wene wale kede mpase yoni maje edege oku omukubini na ejirampa ya oku oku seresireni wa wana sabwa ya ni sabwa wila odu mulimba skeleta onweda vangono vivu pita abale anamutori nwana abale anamutori anweda vuaguva masiku menje nwafanya alibasikaleta sisi nyot mutu kula mutu masikane mvuza mutu yodu ila oye onduwa uvi mio nutukula si nutukula singa pasajero onduwa epatigani onduwa wakita vahavi kane mvuza sono mutu kula sabwa ilo umfuna kobe labonto anofanya makata mio agafia vapambanoni Pambano ni agafia vo makamaka pambano sele ina malujo abala nchembe wa simaforo awene karamilo lagana onduani ntao odu na matukuluwa onodo onomurumucha
1: wale ndo bangana malusia
0: ndoe ni ndoe padiji majieno olivari pambano olivari pambano pambano napele atuenja novira kaya alibabisikaleta vine anakala na mota mfunovira, anakala na karo mfunovira, anamukuta mfunovira. Nona, agala agafi wa pambano na pale, agamururu mucha, hapa unofanya vudho ugudulea. Ugudulea kuvi. Iene, ejile hali musulo ni mwae. Yono komisa la pensa lilo boi inaguwa. Ntao, podu ufanya wavungovi. Nona, iyo, ontukulu anasikaleta. Ninga, apa sajero. Wila nindoa wangana. Ni natu uzenya. Hapa liba ni mwapalari yawe mwiliba sikaleta. Hapa ni mwiliba sikaleta. Tinku ompange. Wila mkwaga. Mbwana. Mie di mvenya vineva. Di ndo vangana. Nifuna di bile dila angana. Di bile dila angana. Para wila di fie vinevu. Pamulagana pere suenyu. Ntao. Digafanyela podu utukula. Yene. Ono odha wavira mpuli mulogi deweo. Majuga mururu mcha bamata ganuani. Hapa mnofanya avu. Ngovi. Labonto. Akuwe na bavina aliba psikaleta. Agafia makamaka musiko obuleo ntemberu wa sika wa shabeku. Okule vilo bodotene dingulu atakadu. Vilo bovingi dingulu atakadu. Yene onofuna kubiri. Sisi nyo. Majumfuna atukule. Chumbi eko suguru.
1: Mwenye
0: amtie mduni.
1: Kimfanyela.
0: Kimwethea. Malamulo nilegoela sikaleta. Abla neda na sikaleta. Mfuna ya suatu kule numasimu 25 kilo. Kilo makumele na tanu bae. Nona ejile nkosa yu watu kula atu. Ejile yuma viola sa.
1: Tukula makasha.
0: Tukula makasha.
1: Vara un simentu.
0: Wena nukula simentu. Sakuta aruna itanu mawele babisikata. Ejile kile yuma viola sa. Sikaleta ya dhele wila ya mtu kule mwiliba. Sikaleta ya. None kana mpado mwoda. Mpado mwina ubulo limunduni bagachera. Para wila tukule ni kunyola ni na kilo makumi na tano bai maji varva o ikana mbali wa masegedhi bodu loga la wene hiyo nofanya muwila atuenja anofunanga akose abiri muwila si senyor aliba namalogele la bokuno chuabwa arumela noona wila ikana te asociasyon ntembelo asociasyon du taxista atamos nona ejile manera urumela guverno majie vina kana abuzari sile sedivai weyo kalofuno omtukule mtu mtukule mtu mwaza kalofuno tukule nipudho tukule nipudho sabwa ya chini sabwa wila weyo wakala vabisi kalita ni kukana seguransa diretu uge kanipudho sogoro ono kana makata miyo labonto onilo mfanyanga mtu okiva uodofia uwodo fie da manyalo bati amuna aparar uno kana wo wakima bilo bodo gudulana no nanu akukomeza vina abe ya kwi wana skareta ni dana skareta aga fiaga ba pambano ni na pambano ni apale makamaka apale bali manujo abale ofila o amataba mandimi na mataba majano nezugu ya igalugwa simaforo aga fia vene vale agafanya mukuta imelo sogorwa iene mele munduni mwe mukuta bule onda mwe na vina mele munduni ampaya te afurmare bisha agora dinona iyo banina pa ndobo wakata mia agafanya mukuta imelo sogoro iene onda barelo kulo sogorwa onda mwe na imela vina utada bisha ina gu sogoro vamaro mele aprewele malenti bani Maluju abla katidua maluju oriba abala anjano adaji aba mataba mandi agatida wila adowe anafanya wo julo bodo katamia hapa na bonto e mutamu kurenti kurenti ngade ga mutamu we jo tatamula do rucha veneva e motoru venya we mfuno kasaye kurenti nona esikadi mfanyela ya malamulo ni mwana mugafia pambano ni ugafanya karo sogoro wewe kale mundoni mwa ugafanya moto sogoro kale mundoni mwa atena wena te bisha nkosa ngejile nkosa ka mikukuta vina bua mukukuta ugafia ba pambano ni kadhin kala kadhini mecha filai na bua kada mtu nkala mundoni mwa mkwae ate bangomelani kala lujo ntile na no fila negatima di kala lujo na mataba mandimi ala mataba mandimi agatida ntao abala alosogona nodwa ateva mfuno gumelani esi siganola dimfuna uirelea bamapano
1: iyo so uza veni kana kunza meze taksisha anade na mota tuma chibaro mubudwa bina taksisha mota omkubana zibale dina gwanyu na beni hama tete gangania wila edegede tumrampani
0: akwi wabane eda na nyota anofune wila ewe ganwe esi dinoga iyo bamuta ni vina wanofune wila abale bale chapi wole wekuru on tembedu wa kapasiti de protesa nezuguya enofune awila bamota na pakalevu atu elibai binona iyo bidobo do nikatamia vaditi la bonto nwao nao bamota ni atu anai araru nga pasajero na mwinye bakalane esika didile mleburuni edile mleburuni wila onfuno omtukule pasajero au si senyor weo pasajero au akane kapaseti weo kane kapaseti mkale watu elibane nona iyo nona umakata miume njene ena te angila tu fera nukule chembero bagajera mvejo wika unipudo angila tu omutu ifero zesi dovanina apakadindu cha mwenye wewa angila tela wakalamunibu okuma podu gwana fero ejile utatamu langovi nona iyo nwa kukumeza akuiwa banera na nyota makamaka bambenya basimitero bamwenye para osimitale jilendu mwa yona mwinyu vina bambenya bamusika ba floresta bambenya musika tulishu musika wa olishu ni apali bakala galishu wale tempo ya kolono bugadwa onyama kata wila afriege mganwesi saba wila ngovi kina vizara Govi, basta wewe gavonya, govi, eno ufanya. Podu uvonya, podu ukala wewe uvonyile. Majiba kalamu kwa wabala bavonya, mbi ufanya la govi. None gelu waga ngovi. Roke, kilanga nanzi wawala labu ni mfuno kusa yon govi, iyo kanigadho mudila. Ogaro milo shpira ruwila miye dinubo chikila, govi jofuno padua. Na ade padua na miyo. Nona, kumu ngovi kipaga nya, iyo no kukumeza ni denji vene nyo anamedia mota anamedia bisikleta wila mbarele mbarele egumenu mbarele egumenu mbarele egumenu ya nlogo notene vina ni no vani gano wila omfuna weda aquilo que se chama velocidade, essa velocidade. Murampani aquela murampani, nivugule lota magabure. Nivugule lota magabure, velocidade o ikale velocidade o edana mufuruni, o ila mia de funa de dapa, de fia bangana, de fia. E la bonto noa ona e majove engene. Anta magana velocidade no moeno. Até a no moeno, murima no sopuam, sopuam, mirima se estupuam, mas mano, kala kabalu na mutu. Ejile ndo kaka kabale mutu elobwe munyumu le murimani mpo nona iyo no kukomeza na wila mvugule leotamaga mbure. Kaayo moto mfuno vugule leotamaga. Maiji. Mutu yodo nedia motaya.
1: Nedia motaya.
0: Di mfuno vugule leotamaga mbure. Vina no kukomeza na nyo nedia mota o nedia eskaleta. O neda na nyedo vina. Muga fanya begu vangu wakachasu muromoti ya. Kalo batakulu valapa muromoti ya. Kalo mfuno ugule ugule ukwe mgara fana mwa odhuwa mwe batakulu. Na mpo duungwa, budhuwa murampani, bugeida bulezele murampani. Eji kimfunea. Sabwa ya chini, sabwa wila, hiyo nomo na mulezele manera nedei. Mulezele agakala mudhila, oneda uveyo na uvevenua. Kae nye doda isi dhilezele ne.
1: Msuraya.
0: Sijui juda the dho katamia. No na nkalanga bala anama leba neda na andabana komputador. No na komputador mpule nezugu ya gila mgavula viru. Kwando entra viru, komputador fika barajata. Para hiyo, viru ya kachaso. Obe cerveja, obe tentação. Porque aquela ena guan, ina, ya nifadi kane guru dede. Kuna guru, weo funo tetambu le makani. No na nukukombo ziwa wila, nikale wa atu ukana juiju, nikakala murampani, nibarele ngovi, para iyo, inabarele ngovi, atu ena nida murampani ma. Vina, nkukomeza iyo wila, kaho umfanyamu utabadila baduda. Esili kubiri, weo gavula mgovi ni, unyonga motao, podu weo vorea, mayuga nyonga motao, umfuna unyonga kubire, diweo, umunya. Kala ufuna ugulo tu, ya kungulo tu, umpensa rwea, mia poka na mota digafia wa epadi yangana wila dede vwaguba majini romo dada kasanye majivape bando kasanya tinku romo gula pesa wagula pesa ejile kubiridho ile mwana yono kumezane venji bene akwe abaneda na nyota na sikaleta wila mukale atu ufanyela wila mwediege mpama manamu laba uwedana urampana wila nibarele nguo vila mudila.
1: Baito alboniwa, uba nguma kayo taya. Tapano ni nguma vimba na mabasaba agano. Yoi na zezi murampane. Mwotoe manna iyo, no tamalani. Mkale kasope, mkilega murampane wila, barle ngobi za murampane. Mazaolo abagrata silva na sito itishera. Ni utiani.
2: Radio Transito.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi apama oyaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntu wa uwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uye sosi vasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Paisapo, paisvida,
5: itanto amu.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida
4: e tanto amor.

0: Maria, ruham vukaka, vuka ni hopa sauma so siva siva shakuvea, munna kuvea. Koho thamala Maria, Luisa nkala wiha, o kwele yaka. Wakana ni chiwa gile la Luisa?
1: Munna, isimbe mwani chia.
0: Ihopa sauma ina neiwa iri kimu kumaru womesi wani. Lelo iri kiti sene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, navi hama maka. Ya wii ehope ni chikelo seva. Ena kale wii enamu uviwaru, mahini nyake chima kena mkusinya maka.
1: Nyumuna, ihopa ya, usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
0: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Ouri anepama. Opachere tokuena onyawa mata, ni soja ni mahi ote ni ya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahi ni. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahi ni. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie siva le. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuari. Ayo utereke liwa ipetasu. Evinyaka. Umuasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
0: Ay, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwambukene. Muhelemu ipetasu sahopa. Maka wakani. Ohie uche mitala mitano. Muhie mahene otene yume. Yoye la enasiwa mbukene wa hacha numinyo. Ehope na tepo siva siva shonyala.
1: Kihalaka wira.
0: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Nihopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapapwa samalaku. Ni moche isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: Maisabo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Aitoh ni mala wielo maputu ovano nilimpu no mkamlinge ni ya Radio Mosambiki Zambezia na mala nanturumele mtumi ni mweo yoyela nuna kala nokana mpaganyo ya wili nga mala ntupuwele mudimani ya mbasa ambarani Mchimura Pedro Gaira Osamwa Msoro wa Jiboichi

0: kumi na modana mitala makumararu na vinai
1: toda hora gere gera
0: dikana muina bon dia namo bon dia
2: muluno
0: bon dia
2: na basa

Kumina muda na mitala makuma na hii na mitano. Agwani tawe. Iyo ya nitawe. Iyo kani nitawa maski wopia. Epa, opa tuwa mchito. Iyo luku no mpaka na nyuo, umwala mwala na nyuo. Diga kwa na kumi, loge. Kumina muda na mitala makuma na mitano. Mbukani nitawa varva. Vama basa, hotana. Ndoni tawe vano wopia.

labo ntukulelu na nasonzu nidash, ninga labo ni ndabeli wa anamawani, ni ntabeli wa dhaka zotethene malabo makume na mararu mweru wa junyu. Ninga otiti miyatima ena mabasa o labela anamawani. Labo, nitomiwe wa magumano ni anikuru na onu yake ya machiku meli na dhaka bili. Labo, nintiti miya mabasa ana anamalaba ampara za anyama tonga o unu ya nlogo. Labo, nintiti miwa mabasa adretu animelela mpara esi za anyama tonga. Labo, nubuelua zilabo zotezene mabasa ampara za anyama tonga na olabela nlogo. Ninziwea ninga labo na nasonju nidash ninlabela anamawani. Nintabela tima ena mabasa olabela nlogo na mare otukulela osongoro elabo. Osiba mabasa ampara zinesi na otiti miyavina mabasa antida anamalabaya na wavaya guru azombe ya wila asorie dila eji yolabela nlogo makamaka jamakamaka enubweluani labonti.

Nuna dabuno labo nubuelu wa ama mkwela malama kumeli na mararu mweru wa junyo. Nuna mselingobo niludha na vina mangwana mudimani ya mabasa amuyana. Oromana mudhi wa kinzora jina 20 minutu.

kubatar da laradu sabe ki bisara safa sabe zeba chob mi te ko sere jere sere ma sawala don hegu na dawe le ma hegu na khuda ya ma kumel be kana kumararu wer wa da thorna mo haya ki gundu bele ma kumel ni gina ko thorna mo ha batar di ha komandante chef ba mohani julio pos ni ya ho problem te ko hya pa kulu ko le ni pimiliwa ho ya gora thonu na mohani mi thar ma kumatun mi gina ko mi thanu batar di

0: tanyu kunyeke
1: tatanyu tatanyu machupo machupo machupo yarwa eholeli hera kama higuwana we lukulu kutiru kuluko endira ichi niso jinjeka miota za wipe niso jinjeka kalaiva la sotsene sa vera sintoko nare anamane ne amwa vanu nazito kwenene yena machupo mahorela ana iyo ei miota sinja sindrua mahikwala hinna weriaru makore dan locha himu weriaru ai masi niso nupusheranaka ihe sa siri sakhalai hi ha hi van nin ruwa hu va kamba kani holo ni mitako sele chero sa lo musa o shekwa wa lelo na merere ko wi mwa mitala mitanuna pili sa mhoro na hala ru kursala mitipu ha ma mishelo sa makupa na rem mishelo sa province zambe zenelo chero yelo mwetimo mwene GC Yalula

0: E o pai que pisa uma.
1: E o pai que pisa uma.
2: É seni. E roupa sa uma.
3: Luísa. O de que nene?
2: Vovó. Que walaka. E cozinha é a muna. Um russi o amor. O apeia e olha. Sapama. Só se vaciva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiba. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. O kwele yaka. Wakana ni chio kilela Luisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni onyawa lapela. Ede niseri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohichuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Uvinyaka, uhele wakura, ulipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali utrekeli wa ipetasu. Uvinyaka, umuhasike le mitala mitano. Uvinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Utanyere pama, uvinyaka, uhele mamahe.
2: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Halakava kani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, makava kani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru pasa malaku, ni moche isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Bye.

0: 17 horas 23 minutos 8, 791, 12, 65, 7. Agora não falou bem. Mesmo que não. Um grande apama. 8, 791, 12, 65, 7. Boa tarde, o copo ligou ao Kariwao.
1: Boa tarde.
0: Zina.
1: A nascer no Maputo no pai.
0: Mas senhor, o Maputo igual. O não foi lá um ano, voloa.
1: É. Que tu tiro capital, oi?
0: O não foi lá um ano, voloa.
1: Inna Romera, me queram ir cuia, que é o quinho. Será que eu estou aqui na Uriana?
0: Olá? Olá?
1: Ei.
0: Vamos comer.
1: Viano
0: kam kumi. Eh. Akomandanda
1: chef.
0: Akomandanda kumi.
1: Ah.
0: Nga kilele tshene mphanla wechi hiwa nere wechi ha elapo ya Mozambique wa we khale murechele ni. Ndwe lakani nu buela kali pa wanenle wo pon lapo ela madari mwa kololo.
1: Okay, e phanenle.
0: Mm.
1: We elapo ela khale murechele ni.
0: Mm.
1: Ni phana wa pepa. Ni posh. Onanlela uiganana onanlela o mu governo tutuneye onanlela o paramiteko sa governo onanlela o ruhayele bovu o tutuneye onanlela miteko fortele o kalava mahurana na bovu ni governo kalava moha
0: uiganana sichu
1: uiganana o hiyaneke aniva uiganana bovu ni governo nanga marota karo ala iniana
0: yeah.
1: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

0: wibara na tahi.
1: Tano na kwani hiya konelo.
0: Nampoto lota wata habo na kwani haki ya.
1: Mwani wachwa tano.
0: Mwani wapakirte wama raka.
1: Ani.
0: Anakatarna.
1: Ya kele mwani.
0: Anakatarna siyo.
1: Hmm.
0: Komandandi chef kwa ngelukari.
1: Kota mala.
0: Anantari na maraene.
1: Ya kele mwani. Ya kele mwani.
0: Asa kilo.
1: Yeah.
0: Anangawa.
1: Pronto.
0: Aswadera.
1: No tamala botar do maputu igo, oshekwa wapama.
0: Oprika do tepo wapama, tu tene, anasele, umaputu no.
1: No tamala, no tamala. Muchupo di winua, ahiva hiwa kamiruku. Muchuha ninu wapama. O ninu wapahi mpapaya. O ninu wapapaya pahi. Anapana winua ni wapahi wa miruku niweji hapame, lapo ya laiti yao yao. Ha bo mukna ko khopeli we ne aro erik naro la or herre la puela igwa hi ha akwa sona na raichu ani kadarau ani kadarau bado e gichuna worelan wo we omuro jova la pe musami kina khoni hiya khama khuma thanu na moha ya khama khuma thanu ya khama ha singwen tayu tsheni ena phanla e halela wo la puela ene jela murachela na khala wa ninhe akhala wani he yopola akina kwakwa akina kuhakwile hi vamwa vano mutekwa hutuvi batardi sina namwerowi batardi achene akhala yela yole kelela na horera bo batardi batardi korenden Alicatarau, 87912, 6570, boa tarde.
2: Boa tarde.
1: Zina namwerowi.
2: Namwerowi.
1: Oi, Eli.
2: Ya, Fidel.
1: Tani, tani.
2: Fidel.
1: Ana Fidel.
2: Ya.
1: Ana Fidelo.
2: Ah.
1: Ela poela yowa ni yowa ne liwa, neopoliwa. Mutekwa hiva zintoko mwava no duvi.
2: Wata mutekwa hiva na pahi.
1: Pahi.
2: Ya.
1: Podo hila pa masi wiwe nana pa hi?
2: Wiwe, naa to laka tokaleke.
1: Hmm, o lapa miteko sere di hivi?
2: Naa to miteko ni chunoni.
1: Hmm.
2: Hmm.
1: Miteko an ona kaduhana loko lapo ya masaniki?
2: Ona kaduhana ana loko masaniki.
1: Hmm, kahimaka miteko ni puna la hopara, tise hi na kaliha o nina jijimiha.
2: Ah.
1: Ah. Hmm. Tanona kwani hiyaka?
2: Napudu wata.
1: Nyua no himu nota vale. Mwani wacho tanu?
2: Mwani.
1: Hmm.
2: Inava hama maga na Florenta.
1: Ya kele mwani?
2: Ya gava hama wagi milia.
1: Ari wawi?
2: Tisata.
1: Mwani?
2: Gava hama wagi milia.
1: Ahe?
2: Ya mamu akutavi.
1: Mwani?
2: Ya.
1: Kwa tama la buatardo shi wa wapama, nini hiku na nawili na mrejele? Ryan Waka, Yahara Nasusuki, like Nakanchuna, Purlu Julia La Puella, Andre Rahoy. Batardi Batardi
3: Batardi
1: Zina Namerowi.
3: The Neva Gantan Gramera, Pome, Omoloque, Boboate, Okafaria.
1: Omoloque, Okafaria. Boshe ni wawo?
3: Mashino ni nashe ni wakaa ita komandanta rati iwo.
1: A komandanta kumi?
3: Eh.
1: Muteyamu siveliwa muibuhavo munenevano.
3: Ngiro buhabuha pamele parwate ntero rati msambiegi.
1: A te kukokale lari nrima kuro? Ola kafari iwo anakaldo komto.
3: Ah, nriwe nno pahe.
1: Muriwe guho?
3: Ah.
1: A kala wanende la puela. E wanela yopola. Me omuro jovan na kwani hiya kama kuma tanu na muha mutekwa hui va duvi
3: mashi mutekwa sa ye olocha wana sele mutekwa ha na ka hui premensi nei we la sen sempere na lo ta governo
1: mm
3: a masuna lo ta governo sa chui pana we wo obukuwe
1: mm
3: a ina poten ra ina nuwa
1: mm
3: a para unu ena po ampiri sare wi wana na meshi
1: yeah
3: a ni ani wana ni hani nuhe la pankala povu
1: mm Masi yo ko kanlu yo ko hegna ko.
3: Dako he.
1: Masi wi pana wi no governo na pana lele wo wina mpo de mu pam kwa. We ma me ka ho so lele wo wina mpo de wi pana.
3: No fu na pana ne so mirima ding ding ding pana. Kuna mucho orne mirima iye. Dia iru mirima iye. Roka na arna mirima mo ha. Da jina wi wana naga.
1: Manu tanona kon hiya ka wabajira.
3: Masi ke hote.
1: Ni wanu himu no tabale. Mo hiya mo charwa wota.
3: Hoi go charwa.
1: Mo charu wali ni bale.
3: Bro, ke charwa do shimi ni tanon.
1: Ana mira lo beje sa wi pin, sa wi pin, segredo. Manu wa chotaru.
3: Mani wa apa jara kita apa jara kumantan taruh apa jara kan kita kahkan de.
1: Mana lah thaman lah ya ho.
3: Wadawi li kita apa jala marga nak kulai nasion si bentu.
1: Aru wawi.
3: Aru anzaza.
1: Muera mani.
3: Ah wane wanera rumana kau nak kulai aderi nak aldoni. Wanera si semula muka uradi bentu. Wanera thano aku asera mula muka Maria anu bentu.
1: Poron to batar do shugwa phaman higuna namu nanawire namrejene.
3: Mbita ko hapham rati yo.
1: Ni thaman le vanjene.
3: Regard.
1: Na hine ne va hindu athun ne neva. Se setora 31 minuto. Ti wi wara thadu so shegwa ni mithala makhumara lu mithala mukina ko moha. Amaja prankin chuna walo jaro. Manera ne jaya purehi hansuwa nyea. Oja kuwa iwo, batardi, nsina namwera uwi?
4: Oka. Namwera ana mulu vala ino.
1: Nsina?
4: Ana Basilio.
1: Ana Basilio muhini uriya neke muradi umwanyu, muni uriya na mtelefone umwanyu, radi umwa hiri ya musi.
4: Iko, aso sago.
1: Mive hajeho. Ana Basilio, mwamu kumi?
4: Leka mkumi, kahurati uwinyu.
1: Hiva tunakumi, wana mulu vala makupavi?
4: Makupa na makala.
1: Okay, mchwa hipiye vavila mvene. Achimakela kawo. Kwa hinto kwa vira we iwo?
4: Mwato kwa vira uho.
1: Kakele wa asa icheji. Akala wane, ana Basilio mruno iya kakavi?
4: Biki me iya kama kumararu.
1: Oh, nampana. Nampana. Nandika nanere hiha. Nyo, dato.
4: Kasebore.
1: Akala wanele lapuela yopo la madari mwasi dogo ene ya noni hekoi. Ni kalamu rajele ni nanyitoka me kihuru. Mute kwa huhiva ni halele duvi. Ala puha, ala puha, ala puha. Arinchawa, hoi hachangwe, hirumwa manela mwa. Waratanu, akumbararu, mitala miraru. Watardi sina namwerowi.
3: Niyana Carlos mana na palau.
1: Nyuano mwa hiti poking kela mwe jowi.
3: Tudami ha nambila bolowa. Ole baba chomukuru nyomi.
1: Nambila nambila mwa nati pa wikoma bale.
3: Pa.
1: Mwimbinyana
3: ana ansele bomba putu yana ninzina.
1: Mwimbolongwe nkumme wo mbolongwe nkumme wo male.
3: Kuluko bale ntatha ate pa wata shan.
1: Masenizo ni wiri anaka?
3: Nini wiri anaka?
1: Lili we na himake vej. Tato, miwa koswela winyu ano mwa mchumitokwe ni mwa wane lelepwe la mwopola mutekwa huhiva mwa vano duvi.
3: Iye, mutekwa huliperia pari mbusampi kwa mbusibiha yeko holo.
1: Iye,
3: siya wali ha, kareni muna shua sasari nata yona katu jipita ni namma kiza, yote ni namma kani kato, ato unana ramri, mama akanyera.
1: Na hiye hii ha. Papa sana, tanona kwenye hiya konelo?
3: Ibona kwenye hiya, kakiyo hote ni awona kwenye hiya ka hote la. Hamiteko. Mite ichukila, ekano ni mrekele.
1: Papa sana.
3: Nizotele mluku giri, omro chobo, ni hakala lelo paha.
1: Ya. Mwani wacho tanu, atanu pahi, tata nyuwa na muna tepesi yaka.
3: Wapa kira ansele mmaputu yu, kitiwe la kome.
1: Hoi, hojuwa nlen, arimu ajiliwa.
3: Anaka chope, arra fara juu ndiyo mto. Tihaa juu la kato amulu pala sapa la umolo kuyua. Tiamo na ni pata ni kadre barima. Avia wamometi na tu oh tena na kivia.
1: Na thamala bwa tardi.
3: Oh
0: Obrigado.
1: Johnny, Johnny, awe Johnny, nyo radio ni manero nre raya awe Johnny, awe Johnny, ngalipela Johnny, amunna ba, mga hindi karahimu june, Johnny, ngamulikare no itu seti, 91 doza, 65 seti, awe Johnny, kina mga kuliwa, muna mga kuliwa ay Johnny, ako mandandariwe yugo Johnny, ngamujapu nyene, mone, mone pahi, ala anja wakuliwa, buwa tardi, Batardi. Awe Johnny, I want to have chunno loja. Kwa wigwa. Awe yara wakinako Johnny, anahala wakuliwa. Awe lipela namunna va Johnny, kinole la nukala.
5: Ani tatarau, mikuna wepano.
1: Wadamu waneliwa wayona. Nga himu agubela himu, himu panyavo, himu kumanyeria. Mananda kariwa lelo.

0: ይቸ ነ በታርድ ዝነነ ማሮዊ በታርዲ ሆይ ፈሮን ትሬዲ አወጆን ሬዲ ሬዲ አይ በታርዲ አው አንዲ ሄራ ምሽብ በታር እ ኪኒ ጎይቹ ማኖ ማኖ ሄሙሞ ናላከረላሁ መዲሙሞን አይ ወይ ሆይ መረመረም አማናሻ መረመረም አማናሻ 8791 12 657 ngamu japunye na halo wakelani 17:38 mithala nisu yakoholo buruthu anchegwa ni ikaro na mahola hangura maha kutuela batardi sina namwerowi
1: batardi sati arturio chalalani eposa administrative wana puri
0: ochalala ndo na buro pebani mwamukume
1: kamukume kai hali omisoro okilimaniwo
0: anaizaki hiva na 10
1: eh
0: akhala kwa nenle ekhala wa bonle hiva mwavano mutekwa huduvi
1: mrechele
0: pa hi mrechele
1: mrechele porque va chuva uru uichala amba ka mrechele uru uchiava chinere uichali vakavo
0: ya
1: ka hi matu tusana ka khiava chinere
0: ana Isaki dano na khoni hi yakha
1: nare bachokomba ka amba ka wenno tokavo
0: parantes parantes ana Isaki modi wa chotanu
1: bobatera ke nave ke la amaraka ai Luisa Horacio
0: ya kelemoni
1: amba opiara Elena Halki
0: ahe
1: apia manaka yandran amaraka Fatima Manuele Galera rao anese se amaraka
0: ai apuhala apuhala chwe apuhala.

0: botar do kopele wo khaliwa go nsinna na mwerawe
1: asimo ndenele o morubala
0: hayi
1: niloda kuno o morubala
0: o murumbala
1: pe
0: valwa o muru phama sene nsinna nsinna nanyo
1: Simoni Danieli
0: munloche chua boys ena tishano munloche anyu elomwe apoha apoha mwalo je lomwe na sena na haro wa khurile na baba nsuele nla hubo vanyu ano thuburi mushipiha hm ene nda longa na imwe ya ye bazidare ro tiwe mi baka hallo je ninyu ano ibe na halo vanela ani sene ne yo ninna burla vakhandi bwa tarde zina na mwerowe
1: Boa tarde, mulocha ni mononka e pomela yo molo ku sechama ku mola wonya wela.
0: Ala mononko nya wela.
1: Obrigado.
0: Mamu kumi.
1: E kumi yo khala ka hina lokutore.
0: E moha moha no the pa wachela no na ya renka go na hala wa ka wela chokinako.
1: E bele bele to.
0: Nka kilelene. A khala wa nenle e khala wo yo ponle ni khala o hiva mutokwa hutuvi.
1: Aho he ya no mutekwa ho oripa he murekele yola o kusha o lipishira o ya no o hola we mu yela pa ho we mu e khale ni murekele ta he kinto ba sinna ya o bon le a pirello la ba ya no le ba ni na me ya kana ntura ho ni na mo le lokoi ha na khala o ha kala la hi ha tho
0: mujwana a nrupa o vinyo chuna wa wa ni e worawe
1: e vele vele ye yo pa he mu chuna mu ila mu la mahiku yala
0: a hi tu dujwa ho bopi hiwe
1: He rigori ye yotho.
0: Paranta.
1: Ah.
0: Ana mononka.
1: Yomi ka kula kirwe.
0: Hoye muhirwe mukhale wibo.
1: Ah.
0: Tanona khoni hiyaka.
1: Mashimi ano ki hothe.
0: He munotha tho.
1: Tona ba he achiya wana amwa khoni he yakha wi mwine re moni wo.
0: Mhm.
1: Ah he.
0: Mhm. Yakha. Mwachuna wi.
1: Ka tshuna wi ke ba he moni.
0: Dewe gona halo pia onywa no munanji magela murimari mo khuma amone. Masinari ru. Ana mononga.
1: Ni ano tarobolo wa muteko mnehe mo mukiri on khala vo muteko ve rifa.
0: Hinye nyurwa chonjene. A chonjene. Moni wa chotanu.
1: A wa patira tiwa mara ka luisa garloshi.
0: Ya khale moni.
1: E na sikunyata ka o tena na panyere o wa wendo.
0: Mhm.
1: Ke ha juan leta a prima ka shane ro thokira ka no ba tho
0: ehe
1: e na tsho o thene ya lo langwe ngwe radio Mosambiki we mu ya khele moni
0: ehe
1: ke ho juan le nyana ko bantan di se simuri o makina niwo
0: ko thamala
1: we mu emite ko saphama hi yanon ro nya we la we no ni jwa ka hi hane na te ko hakalala
0: mwan hi gunna halo we jellane
1: ba ba ndu amre rabo
0: e lu kuru kuni ya ko wani makupa le iwe Akwa nino virelani. Hiva ni hini hala. Hiva ni, nyua no mungyo hala. Hiva ni mkoke lano.
1: Brigadu miteko sapama.
0: Mane ni kontinensio?
1: Riva.
0: Koronto.